sax ak mbewti ci yonenti yalla Musa ndax yalla e mën nañu wax ne yonenti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yonenti yalla Musa wax ko ben yonent ndax yonenti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yonni malaka ma dem wax ak yonent bi delu ci waye nak jakarlok yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yonent yalla Musa def ben yonent def ko lolou nak defon na contente ci yonent yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaxulé ne ko nak ma ngi lay yegal ni sa kër tasna bam ko ne sa kër tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxu ñu lepp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa kër wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir al-Jailani feñu na ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mo ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci lako feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku maygu yalla def ci mom la nak bam waxé lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-ayn bam ko waxe la leer ga mujju soppali ko espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jekki ben jëm genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waaw yo Abdul Qadir Jailani no ma xamé no xamé né man shaytané la mune ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mune ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance né ko ay wali yu bari yo xamanteni demone nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko wayé nak yow bëggon na la yaqal wayé am nga chance xamna né yalla la dimbali wayé nga gis ci kon né ndéke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla di daw ak yaqule ci yonent yalla Musa alayhi salam nax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ne bi yonent yalla Musa yakamte di ñew nax bëgg rek degg kaddu yalla gi mu yakamte waxu man ni koy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya Musa Musa la yakamti ya nga yakamti bu nga andalon ya nga len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci

mu ne ko ndax doom neena nit dafa wara yar bakkanam waaw nga samonteek sa sharia samonteek sa l'islam ba sa biir du lekk alal ju haram fexe itam ba samonteek sa l'islam ba sa fey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakkanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexe waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexe ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg doom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xame sa bëgg lek bu la méré yéxal añu bi su xame sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam su xame sa bëgg doom bu la méré duma sa doom kon nak na nga deddu aduna su deddu aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw muneko sama doom naga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay alakhirah yalla duko xare ba eulek fi rek la lokoy woné muneko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytu ndiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waaw lu jitu ngay am toroxtek alakhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytu ndiku waaw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay alakhirah mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'ama yadakhiruhu lahu fil akhirah min qati'ati ar-rahimi wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yakthuru 'adaduhum idha tawasalu yantibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben bakkar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam alakhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyab bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk alakhirah modi jokk mbok waaw kon nit ki su day jokk mbokam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am alakhirah bu neex su day dok mbok nak lu dundam neex neex ci njël ben ngey itam ne sorale ne mujju gu bon lay am yalla nñu ci yalla mussal mune ndax yenent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabante bu mu jup neena yalla dana yokku sen wërseuk yalla dana barkel njabot ga fek ñu ngi jokku mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen biir rek waaw yalla du yaatal sen wërseuk mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wërseuk waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al-insana biwalidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol wayjuram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci ak guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser mais yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ni man arda والديه فقد أرضى الله ومن أسخط والديه فقد أسخط الله يعني تبين أن كيبو كمرلو كيبو كغرملو كنتانلو سنياري ويجور نعنى من يالنغ كنتانلو كيبو كمرلو سنياري ويجور يعني تبين أن يالنغ مرلو ألوين تيال موسى موخات لمن بر والديه طوبى له وزاد الله في عمره mu ne képp koo xamante ni teral na ñaari wayjuram nee na kooku de woo naa ak te xeem te itam nee na fanam dana gudd lool sax waaw moo tax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man xajj an walidayhi aw qada anhuma maghraman baathahu llahu yowma alqiyama maa al abrar yonent bi neena képp koo xam ne wayjuram dafa génn àdduna te jotul woon a aji màkka nee na wërsëgam yaatu ba mu dem ajaliku wala wër wayjuram dafa faatu bàyyi bor yu bari wërsëgam yaatu mu fayal ko bor yooyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bàmmeel ndax gis ngeen nekku dee yóbbaale bor soo duggee ci sa biir bàmmeel dañu lay jëng dañu lay chaine ci sa biir bàmmeel feeg fayaluñ la bor ya mu ne kon nag boo fayalee say wayjur sa wayjur ay borom wala nga ajal leen makka nee na ëllëg yow bu la yàlla di dekkal yow mal xiyaam daf lay booleeg nit ñu baax ñu sell ña waaw nga yàlla ngi wax ni inna al abrara la fi naim wa inna al fujjara la fi jahim moo tax mu ne képp koo xam ne bëgg ngaa jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu nee na na nga jokku nag ay mbokkam waaw anam ki nga xamante ni wayjuram dafa faatu faaleetul ay mbokki wayjuram waaw kooku na jàpp ne teralul ay wayjuram donte faatu noonu moo tax ñu ne waaw kon bu sa wayjur génnee àdduna rek na nga fexe ba teral leen waaw ndax taraa nga googu taraa na nga fexe ba teral ay mbokkam waaw waaye sa wayjur génn àdduna nga xalab ay mbokkam kooku baaxul ndax dañu wax ni Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu daf doon dox ci mbeddi Madina yi dajeeg benn xale nu yonte xale bi fekk xamoon na wayjuru xale bi wayjur wa ku baax la woon mu nuyu xale bi xale bi fay ko mu ne ko yow de sa bàyyi ku baax la woon kan la la bàyyee mu ne ko bàyyee na ma yàlla waaye lu jiitu mu ne ginnaaw ba ma bàyyee yàlla ba noppi dénk na ma ñett mu ne ko ñett yooyu yan la mu ne ko dénk na ma ne ma boo ma suulee ba noppi bu ma suulal samay mbokk boo ma suulee ba noppi bu ma suulal samay wëllare boo ma suulee ba noppi itam bu ma suulal sama jëf Omar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko boo ma suulee ba noppi bu ma suulal samay mbokk ndax yàlla moo dénkaane ne mbokk dañu koy jokk te ku jokk mbokk yàlla dana yokk sa wërsëg dana yokk sa dund waaw mu ne ko te bëgg naa sa wërsëg yokk bëgg naa sa dund yokk kon nag soo ma suulee ba noppi del dox mbokk gi mu ne ko itam boo ma suulee ba noppi bu ma suulal samay wëllëre ndax yenent bi moo wax ne ku amul wëllëre amuloo diine mu ne te bëgg naa nga am diine kon boo ma suulee ba noppi del dox wëllëre gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bàmmeel de danaa mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di bu ma suulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu beusulal sama jëf wa kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye biir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yenen ci bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bobu waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye biir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tuup mu ne ko itam bo bëgge nek goor gu deugër da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doye di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

tagal neena ngay sukkandiku ci yalla ci lepp lu muy bëgg wa bo sukkandiku ci yalla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yalla te bo sukkandiku ci leneen lu dul yalla do ci am li nga bëgg do ci am li nga bëgg ndax yalla rek moo am yermane bu matale yermane bo xamne bu koy deflante ak jaamam daf koy def rek ngir yermane waye keneen ku dul yalla ko yaakaar bu yagge rek mu jekke la waye itam mu yapp la waye nag bu fekkee yalla rek nga yaakaar moom di wàkkeeblu ci moom ci lépp da la day sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbu yàlla nee na képp ko wàkkeeblu ci man nee na day na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñëpp moo tax mu waxaat ko moom rahman ni ko kon day wàkkeeblu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddale ko ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddale ko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak tafweeb ilallah ponk ñetteel bi mooy arraba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngam ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma bay ci lépp waaw ni ko daal yaa ma bay ci lépp bayiw ma nag bénn wàll ak tafweeb ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba defeetuloo dara moo di tafweeb ila allah wa ufande bo amre ila allah inna allaha basiran bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla wa rida bi qadaillah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw danga ko joxee sa bopp jox ko la nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne dangay atte safaan la nga nangu ko xam ne yow rek a cay mujj mu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom mooy deflante ak yow ci mbeneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax mag ni daan na nga ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu ci ñoom waaw loolu la si dégagement yi si junj ca gennu tay siir wax ne wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu wa rabbini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteek sa dogal ci man waaw soo tegee feebar ma nangu ko soo tegee boo ma xewalee itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jox yaa ma teg feebar yaa ma teg yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw wante daal lépp lu yàlla atte ci man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo atte ci man yàlla naa ko mu ne supporté wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika yàlla na ma muñloo nag balaa ba ma teg waaw balaa boo tekki sama ko rek yàlla na ma ko muñloo kon arraba bi qadaillah maanaam nangu atte yàlla kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi waaw nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa ne ko yaay sama kilifa kooku daf na ak tawakkul alay yaa nga liggéey yépp ba nga yore daaye nga yëkkati ko jox ko ko ne ko kat sama soldo nga ngay am kooku moo di ak tafweeb ilayhi la laamoon yëpp jox ko ko wa rida bi qadaihi léegi nag soldo ba donte daf cee jël ak téeméer jox na la ca des mu téye def ci nafaam su boobaa itam nga nangu ko donte itam daf laa delloo soldo ba jël ci juróomi dërëm jënd ci gurow itam bu boobaa nga nangu ko moom daal yow jox ba ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti dangamaam delloo na la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca

sonne ne yasir ku beri won jam la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jamam ju upp ñu xey ben bis rek ñu melni dañ ko soti ndox mu seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent gentu guma jaaxal gentu gëna ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jër jëri gis na fa ñaari montagne yu lisse montagne yu nga xamni mën nga gis ba mu sampé waye bo téné di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba nax montagne bu guddu té reuy xur wowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gënt ga soxnam sosu di sumayya ci ben jardin bu naat jardin bu nga xamne la fa nek ci xewal ak keur yu rafet chateau ye luxe ba fa nek jegina dayo mu gis itam domam joju di amar mu ngi japp ci loxom diko xecc nan ko bayyi moytul safara si lolu jaxalon ko mu commencé diko netti soxna si far soxna si xam nax namu commencé mbir ma diko kon netti dafa ñang mu ni ko kon dama la koy misal ndax ngenti gi deug deug suma la kon netti ragal nani sa bakkan du ko fekke mu misal ko ko ci ñaari montagne yoyu safara wa nek seen digeenti suma yene ko demal ci penku makka mi ngi makka su ko defé nga waxtaan ak say mbokk amana da len lu ko meune firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko netiliko da na genné tit gi ci sa xol ndax genti ki japp na la fu ne ni nemé ko na ak ñaka ñemé ci yow ne ni da nga ragal da nga tit yasir da di jog nak da di jëm ci penchu makka mom motax ñu ne aqbala yasir yas'a ila al masjid hatta idha balagha nadi bani makhzum alqa at-tahiyyata wa jalas yasir ñew na ci penchu makka fekk na fa ay aliyem te modi fami bani makhzum bu mu ñewé nuyu len gis na seen kanam yebeli wul begu ñu dara gis na itam ne soufel nañu seeni baat biñu koy fay ci nuyo danaka dañu ko fayé bakkan wanti mom yasir kom borom fayda la won mu daldi tok rek mom itam ne a gir quraish de dañuy jaay fayda waye dana ñu xamni fi len may fekk comme tok nañu japp seen ñambir ñambur man tam dana tok japp sama ñambur mu daldi tok japp ñamburam wante kacior bu bon bobu ñuy wax Abu Jahlin te turam deug deug di Amr ibn Hisham moko laaj ne ko ma akhraka al yawma anna ya yasir muniko yow yasir lan motax tay nga yexa ñu yow ya dan jek ci barab bi lutax tay nga yexa ñu yasir di wax ak mom
wax gu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la muniko dama amone aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñung koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde neen ko abal hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abal hakam waye turam deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisone na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxone yonent bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abu jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deunum ne ko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu ne ko xamna ni ci aajo nga nekkon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dhak lolu nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencum mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالي يي ما تخاو تي بينك دلين خاص ولا ما يوقت نيوم لنياو نخ لولو مسكو كو ديك تي سان نوبو بوب أبو جهل نتاك منكو يتم نخ مس نديس ما يكتي أك لور جميكو تي سين يالي أبو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gidi añi ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkandoo la dama ñëw ci dëkk bi pour sekk ak yeen jàmm waaye ñëwuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dëkk bi dafa am diine ju bees ju fi ñëw diine jooju nag dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm léegi nag man dama bëgg a xam ñi ànd ak ñun weddi diine jooju ak ña gëm diine ja di ko dëggal ndax jot na ci pencu màkk kenn ku ne leeral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënn ñu xam ko ndax ñun kat yéen jàmbur yi fi ñëw allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg a fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginnaaw si tey yàgg ngeen a def ay musibe ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidanna ashadda annaasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikuun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétien yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste atay ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahli nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolere tooñ gu ne ci màkk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu xalaftu amaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu alaana minka xadisan lam asmac mislahu mundu aawaytu ila xaramikum haada. Yaasir moom faydaam daawu ko nëbb kenn, mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam, ndax danga ma xaw a niru mag mu yara di ko, te maa ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu Makka musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa bàyyi tax boobu ñuy wax Aba Xudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku seq ak yéen jàmm ma seq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn al-Hisham daal di ree ba jaaxaan te moo di Abu Jahlin, ree goo xam ne mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah comme yow ku séq ak ñun jàmm nga séq ak moom jàmm, ku séq ak ñun ay nga séq ak moom ay, ndax loolu nga siñanteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié. Kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar, ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Xudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Ammar idan mundul yowm. Yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundul yowm chey a. Mu ne ko digguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma jur mu di Ammar. Abu Jahli ne ko alam taalam an ibnaka qad saba, xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na, jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi, ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi, moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yaasir dafa daanu xëb lammiñ wa daal di fasu, mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ca penc ma buqi neen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yaasir,
ba waxtan wo waral yassir daldi xam meunatu la wax ñom ñep ñu jaxlé abu jahlin juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira niko hasbuka ibn akhi mu neko teel nak sa gemiñ doyna yow sama doomu mbokk mu neko amali yermandi ci magget mi lay ki magla te liñ ko wax ñu fe neko ba tax mu xam yow nak la baye ki nga ray ko defu la dara toñu la ana gisoliko dal te walaysa alayhi min jara'i ibnihi shay faqad jawaz ibnahu sinnal 40 muniko domam ji jeng dug ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni fatuko kon nak abu jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamne ni walid ibn mughira mi ci punkel yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw abul hakam di abu jahlin diko wonne ko li nga def yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami mahzum ñom itam ngi yedd abu jahlin di wax kem la walid ibn mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top diko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toñ ngoko bi yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jop mom yasir da di jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

0: te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam
1: waaw fexé ba am yalla ci xolam
0: mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téyelen
1: waaw
0: bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téyelen muniko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'ahunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim mune yonenti bi na nga len delu nattu ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñoom muniko yow yonenti bi bu fekente ni jigeen ñooñu joge nañu makka dawe ci yefer ye ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokale ci seen xol motax yalla bugul bokale ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokale ndax ñoo gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawale sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawale waay jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor so ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yokku say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa dom sangam sheytaane ko japp wala go deful nangam ñaari fan nga ci tek de waaw su ko defé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dang ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yoon waaw motax yonenti bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokale nga waaw motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonenti bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def ti du ko yeb waaw ashirku asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara waaw yonent bi neena ma nadima man istikhara waaw daf ne ma khaba man istikhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istakhara ki tanulo yalla waaw muni itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanulo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale té charte yi nga xamanteni yalla nangu won nako ci jigen ñi waxon ko yonenti bi modi ne buñu bokale la yushrikna billahi shay'a bi mo lay won ne bokale buñ ci laal dara lu ko niru buñ ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc jigen ji na manu ba ci dépensam naga mandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mag yi su ko défé ciati gi mom da ngay fexé ba tabarakallah la la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciati la waw ben way tok na ci ben bitigu naar mbub ma nak di japp ay band ba mu togué ci bitig ba am peppu ciéb yu tak ci mbub ma ba mu ñibé kërëm gis peppu ciéb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñew ba ci nar bi ni quoi ciéb bi kat ya ko mom sama ci sama mbub la taxoon bima togué ci saku bi xam nga koku tét na mu ngi commencé ci yu ndaw yi té itam dañ ni bu bëggé ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tindiku tafli ci mbedd moy tindiku di wax di yëkëti sa baat moy tindiku di xaqataay ñu lay dégg moy tindiku di dox sa tang sa poussière dénga di yëkëti poussière bi nit ñi di ko noyé muy def ci ñoom fébar waaw moy tindiku nekk ci kër di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañiko ba mu yëm ci sa dégg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ca lor te xeyna rus na la mënu lu ko wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin adhim itam da nga am bok as leuf ci jikolo jikko lo xamanteni yalla da na la ko nalé motax kon gannaaw bam leen moytandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciati la yasriqna nene itam wala yusnina buñu moy mun itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu mutax nena ñu ray ko comme niko arab yi daan defé xam nga yalla walu moy jigen bi ci jital tek ci goor motax muné adhaniyat wa adhani walu ciach mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor koy def goor mo am fitu bayi bañ suuf sedd tabarakal mu armé wu di daj bitik ko ko goor ko ñëmé niw na lu ko jigen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamné bu togué xawéku ay cërëm di feñ koku e mën na provoquer musibe bu reuy ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xawéku waye bu fekkenteni tabarakallah seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn walu ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci dess yépp de nga mu ngi ne sang ci biti te jigen mom tabarakallah yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ñi seen tollen waaw banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bi ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alquran ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné kasset tabarakallah ñi di génne ay clip clip ya nak tabarakallah nu mu gëna ñaawé ñu ngi koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nekk fi kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mum dal lég lég da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fepp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak
1: tabarakallah ndax ñi ñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje bi ñeuk dañoo ñaan soga commencer kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gorlo ba yenn yi di fi joge yu mel non warna fi mëna joge nak warna fi mëna joge nak parce que ci télévision bi ci lu suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifa nañu am kilifa ci seenu ciol nañu sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla defulako ngir sey wajur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen min def la bu yalla teral jigen ndeyla jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy muni itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom légui nak ray ga arab ya dan def amatu da ngay nekup jek tollu ci muni jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñewugulo xana xamulo ni yow way juri magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ñikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom leen fofal ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarkal la ndey jilu jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mak wa dum len bindi ba nopi mu ne len lekante len ru yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarkalla bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fa di dundu yalla dogal ne dana wara ñewat andul aduna dundu fi ak yaw yaw nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yo ko wodde de nga tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab ye ko fi indi ñak gëm yalla la yonenti bi neena imra'atun waludun ahabu ila allah min imra'atin hasna ala tulid yonenti bi neena jigen bi jur neena donte ñawna ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defé nga bayyi ba mu am ñaari at wala du ci yegg nga gas bu mu xot nga sul ko ndax ragal dépense yalla neena lool na dog parce que bindu len len man ma len bindu loolu na dog parce que wërsegul len man yalla ma len di wërsegal wa comme man yalla ma len di wërsegal ma len bindu kon nak lolu na dog légui nak kenn defatul lolu parce que kuko def ñu tejj na
0: waaw
1: kuko def ñu tejj la nax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama ne luñu wara hormal protéger ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def ko ñu tejj la waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkallah yaangi ci ak moy gu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw feli ci Égypte fa am ben jigen bu nga xamne da dan jël ay pelu pour baña am dom rek diko def ba ben bis rek mu jekki jekki sentir que ni umb na waaw sentir que ni umb na yalla dogal umb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jidi judu mu ngi ngeubalé pelule yu bari ci loxo bopam waaw xalé bi ci bopam mo ngeubalé pelule yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelule umbu bu mu yaq dafa fekk né yaqu ga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won né ko man nak pelule manuluma dara mako meunal dara motax pelule yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lolou dang cey deg ni yalla moy aji bind ci waaw yalla moy aji bind ci moy wërsegal te gemign ko yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemign jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nafsini dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier tu fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor man na ci abawo man na planifier ndax digeunte njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awladuhunna hawlaini kamilain ay Bakar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tuwarkal indi ay teori ba nga fokk ne tuwarkal bo amé dom yu bari tarde nga munitam wala yati nabi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen bir sey itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigen ko gëna mën ci xaan ci sa bir sey ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul Bakar bu reuy ngi ci waaw Bakar bu reuy xam nga yonenti bi neena goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug bu dul deug de togona bakar bu reuy waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofija nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ca bokul lel na wursugu jambour ko momul Bakar bobu yonenti bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru sartu yoyu la yalla teural ne bu yonenti bi day jaayante ak jigen ñoonu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yaronte bi delu ci na madina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge makka bokon ci julit ñi ñu doye dal ca makka daldi dawe fofu joge makka waju ñu ngi koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geet taqif ak yi lan won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko deng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mudi ay charte yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlëre dégo li xew jaaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joge dafa daw wa makka ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yonentu bi daldi leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yonentu bi lutax nga may delo nit ñoo xamne samay non leen te suma delo ci ñoom ñu fitnal ma yonent bi ne ko gor ca wax ci loolu la ñu waxante woon ñu genn andak Abu Basir ba ag ci benn barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wacc ca barab ba yeew seeni gëleem toog nag lekk seen tàndarma ba naan seenum ndox Abu Basir di wax ak ñoom ndaa di wax kenn ci ñoom ne ko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayida mu ne ko ginna ci yàlla ne diw ci ñaar ñu ñu mu àndaloon sa jaasi ji de jaasi ju baax la yow sa jaasi ji de uf mëniru jaasi ju ñaw te dëgër te baax fu ñu ko liggéeyam waxoo ko waaw ñuy waxtaan nee na waa ji daal di bocc jaasi ji génne ko ci mbaram daal di teg di ko wan ni jaasi ji dëgëree ak ni mu ñëwee mu daal di koy xool ni ko wallahi innahu la jayyid moom waa ji ne ko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu mu ne ko nag jaasi ji nattu naa ko nattuwaat ko mais xam naa ni daal lu mu tegu rek loola dog yaasi ju ñaw la ti dëgër Abu Basir daal di koy nax ne ko arini anduru ilayyi mu ne ko abal ma ma xool ko nee na waa ji daal di koy jox jaasi ji nee na nag mu am occasion moom Abu Basir daal di yëkkati jaasi ji dóor ko waa ji waa ji daanu mu tiim ko di ko ko dóor ba waa ji set nee na keneen ka mu àndaloon ab tapet la moom mu daal di daw rek fëx wuti medina nag jëm si ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam num ñu ngi dugg si ci jàkka ji ni ko yonente bi gisee muy daw mu ne kii de dafa jaax rek xanaa kii de daf ma niiru ku tiit mun daw nag ak fi ci kanamu yonente bi taxaw di xëxët yonente bi ne ko lu xew mu ne ko kama àndaloon la nu rey mu ne ko ku ko rey mu ne ko xanaa Abu Basir mi ñu jël si woon yonente bi daa di toog jàpp njàmbura jékki-jékki Abu Basir ne tëll ak si bi mu ñëwee ne ko yaa nabi allah mu ne ko yow yonent yàlla bi maa ngi lay yëgal ne yow sa jaan wàcc na ndax ba ma dawee màkk ñëw
0: ñoom ñu joggé makka ñew dima jël fi yow fecci wulo wëlëré ndax bañu ma lajé né na déllu makka délo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma lén ray waye yow say jaan wacc na fecci wëlëré mom kenn xamé wulo ko sa wëlëré dëgg dëgër na tabarakallah yoonent bi gënju ci mom ben wax bo xamné dafa woné rek né ki kat ben nit la waye mën na taal xaré Abu Basir da di gis né bu togué yoonent bi dana ko dello ndax bu yéféri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindoon ci sahifa ba yoonent bi tabarakallah dal di tok Abu Basir dal di daw mom da ngeen dug Allah ba nangou wuta tok Medina na xamne ne bu fa toge bu yeferi ñewé rek mu delo wat yonent bi mu delo wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recc dug ci Allah Medina bi nak dal di nekk ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefer waaw Abu Basir nek agresseur bo xamni fumu fekk ak julit dako fa waye fumu fekk yefer bu joge makka nak takale bopam ak bat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di kar caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise kumu ci jekku rek ray la bo de yefer waye bo de julit nak mu bayyi te bobu yefer ñoo daan joge fofu di def rehlata shitaa'i wa sayf nena fofu ci Allah ba mu nek mom Abu Basir ndeke mustada'afuni nga xamne ñoo nek makka te yefir yi sonal len ku fi recc rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallié ak mom de nga bañu mujju nak ñom de nga nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallahu am seen arme de nga taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefer rek takale sa bop ak sa bat ñom kay demutuñ ci yonent bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer de nga mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello mom itam recce na makka ñew fekk ci Abu Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngi riir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonent bi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teural won chart ne ku joge ki ci ñun ñew ci ci yow nañ ko delo ci chart bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nañ ko tey tey tam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnal ñu joge fi daw ñew nga genné len ñu nekk ci digënté makka ak medina diñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan len ñek ñu bayyi li ñuy def te ñew tok medina tok ak yow ha nga gis ne buñ né waxi mak du fanan Allah buñ né waxi mak du fanan Allah mak bobu modi yonentimi waaw lele sax nga magum ci do meuna wax mu fanan Allah waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lu mu wax deug la koku waxam du fanan al motax lamu dakoron yalla te Umar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci te modi shart bobu wa makka mujjulu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jindu ne waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yamale fofu waxtan wi

keessa jàmm ci ñun. Yàlla nga dëgëral suñuy tànk, dëgëral suñu pas-pas, dëgëral suñu ngëm bu ñu jàkkaarloog suñuy noon. Bi yonent bi déggee wax boobu nga xam ne ibnul aqwaa wax na ko, mu daal di koy ñaanal ne ko yarhamukallah, maanaam yàlla la yàlla yërëm. Wante yarhamukallah boobu jaaxaloon na saxaaba ya, ndax ku ko yonent bi masaan a wax te deewuloo daanaka li la dese ci dund bareetul. Dekke boobu yonent bi day junj ne ibnul aqwaa moomu dana dee ci xare bi ñu jëm. Moom nag yàlla dafa dogal ci biir xare Xaybar, bi muy xare ngànnaa yu boppam moo ko rey. Waaw, ba ko ngànnaay la reyee jullit nag di warante naan moom shahid la wala du shahid, ndax ngànnaa yama ko rey, ndax martyr la wala du martyr. Waaw, ci biir xare bi daal naa di doon dóor jaasi ji rek far jaaseem wul bëccëku nag rey ko. Wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnul aqwaa, nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid, ndax fréeram bu ñuy wax Salama tubnu Amr ibnul aqwaa moo ko laaj yonent bi. Yonent bi sal allahu alai wa sallam daa di wax ne innahu la shahid, giñ naa ci yàlla ne martir la shahid la. Moo tax yonent bi moo ko jullee, tabaarakallahu moo ko jullee boppam moom sayidna Muhammad. Moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwaa moomu ne martir la shahid la. Ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab jullit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah, di ko wax ca kaw, di ko xaatu ca kaw, di ko yuuxu ca kaw. Yonent bi ne leen def leen ndànk, def leen ndànk, def leen ndànk. Innakum laa tadacuuna asamma walaa gaa'iba, innakum tadacuuna samiican qariiba. Yonent bi ne leen def leen ndànk, yàlla mi ngeen di woo du ku tëx, yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi, comme moom taxul mu ngi fi kay, jarul xaaju, jarul xaaju. Yenn yuuxu yi ñàkk teggin la, ndax nit bu la jege nga koy yuuxu di ko woo, loolu ak ñàkk teggin la, te yàlla jege na leen, mu ngi seen biir demul fenn. Kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen, loolu junj la buy wane ni soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkaale di tànkal ñi nga nekk. Bi ñu agsee ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Xaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan, ñu indi ko fa ñam, tabarkaala mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk, maanaam espèce njoganal la bokk. Ci la jóg nag julli timis. Waaw, bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi, bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galaxandiko rek. Waaw, loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp. Soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul, soo nammee jóg jëm ci julli galaxandiko rek. Waaw, muy galaxandiko rek tabarkàlla. Nee neen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galaxandiku, tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu. Kon lekk gi ci diggante timis la ak gee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddeem gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am,
yonenti bi and nak julit ñi fanan gëdd gogou ci lu jégeñ dëkk bobu ñu xeyba té boba wa dëkk ba yegu ñu né yonenti bi aksina ndax yonenti bi bu massa na dugg ci dëkk té xara yëkëti ko daawul jégé dëkk ba lu dul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci la julli fajar dal di war nak and ak julit ni ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba wa Khaybar ñu nga jog jëm ci seen marché bu bu ñu won ni sama gaak sina bu ñu ko gisé ñoom ñëpp non nénon waqit daw bañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yantabi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar